لاکاو بوایا آیا ولمانی نلپانا او سی اردال او میه اینا کساری پلاو notice waina mia ina dawara wa celebration thana ngulai mong kai pai paruno maria ilani no saturday ya saba tamun mina busy weekend sinobia mia ina celebrate mang thana no biwata pa mia sina 25th anniversary na no dawara o gasamo sinsina native title nga sipa pasma din sina se iwara bi kai data o kasa diary no play pa ngibia keda makmani na July 1 sina sepal kai moinu 32nd anniversary o TSRA mat keda 40th anniversary o late Bishop Dai nubia nanga get gima na kawana di July 1 no kala nui na o kikini TS Torres Strait Islander assistant o Bishop Aimadin in ngalpani seno wa kuta uigoda service ke da muruma bai ga pau mi na pa six o makan no kala no mabai mura turan ngapa ngalpa sina bisi tabi yo 3 day talo anniversary celebrate mama in